0: him in Tokelau.
1: E toko ko te mana tene ki toko ko he ka hailo kinga alo ki a ki te malu ko luto ka lau ka longa mai i te tato ahia i tene pe ko hailo pa e tu ai ko e te to ala le tene. Mai hio ka lati pimen toko lau ho malo mo ho tai ho tai le le ka ho tai mai ki longa tato a program me mai te malu te uluhina toko lau te mana matu matu matu te tini ho ka mai te lulu toko lau he lau hio he ko ngata tato la la ki tene. Mano ni, malo te olo manu ie. Kua ta mohi ta uke proklame i tabla pangana, i lunga hoki lawa tata ua ala leo tenei. Fala Yesu tenei ta tu atu mo koe, ke ta osi te tu la e ono oi kua vai lua tu ai hoki, hoka ta inga mako tau, na matu i ke ato lehi maluti te ahoi ahoi tenei. Ka e malo atu mu te hoka ta himai. He proklame hoka ta atia mo kita atu i ta hui tenei veru nahini ai, hoka veka hoka mai koto in ta mohi ngati ka hoi ngan luenga. Pe we he oke ni me nai hawali wali ki e anga ki e ia huhuanga hoki e toke lau hiho konga tatou a lalang tene ka mahi e ilunga toke lau toke lau ka ke we nai hoki tatou i ilunga o atero nei ngani talamuni hum talanga e nga me tupu ki e toke lau hoki e ia e hoki hae ngai mana tohi mana tiute mga luenga hoki awalo na tautuanga ki ilunga na ka inga i loto na community ka mai he te tatou nuku tatou motu, takitahi i lunga toke lau. Kai ke vena hoki tatou malo ati ake o toke lau lupe ia. Ke lau ki tau ki ni, mi tāko pula ngā, anga ilo ki ni mea unu mau mai ei ni, tarasana noa ngau ni, mea tu tupu ke mau mai ni hehoa ninga mo ki tatou toke lau. Hehoa ni ki lunga o niani vāenga o nā, mea tu tupu e nga mea hui tupu nga mea hoka tupu ka hoka hainga hui e o tatu o langa tatu ka tahi o langa hoka community o langa hoka te nuku malo e tau lele i e nga vaenga ke ono ati a ke aik tatu tatu toke lau maun tangata tanga nga maulunga te nga i ai e heka pake heo ke la te anganga o te atiake o te tatongana ma te atiake o tato anganuku ka wei nga manu ie nei ke hoka hoia tuai ma tatala tuai hoki ni ani hoi moenga pini hoka heo mai hoki ke unu mai e ka hoka longolongo mai maka lawai te lai hoki te hoka longolongo ki te la langkato Lahi nā wala mahi ke heo mai e koe, hoko rongon mai e koe, ke lunga tātou programe, he kui atu lunga tātou leiti o mahani. Oi ki la tua hukila ke lunga te neti, te radio lima tolu ta hepi ai, tō koutou len zid. Mahi koe ke kui te niwe fim, e take mai hukila koe ke heo ki lunga nā programe, mori atu i nā taimena mahani, e hoka hoa e loti programe tātou toka lau pēnā hoki e tahi motu i lungo te tātou mta anu e tēnei kua heo mai mō makataimi mai ni programe maki lato e mō e loma i lungo te neti na taimi e tupuai ko te mana i e tēnā nā manu i e nā kua mohai e ki tātou ke hoi loaki mā huta mā haka langurongo ki te tahi hea rawa he wala mamaho i lungo pēhau te ea kai mai ko ha ka ho ta to i lunga lo ta tong na i lunga ko ba at ta to an nu ko ka mo ta hu te nei la na me e tu tu pu la na me a hu tu pu la na me na tu pu a ke no a ta ke ta to ma ha ma ke la ma ha ho ta to pe be ho ke tu lunga ke a ma i ta to a ke no ha ni anga ke ta pe ri na lei au vitoa ki te tūranga i tātou wai he tātungana. I nā mahine i neku te kātu, nā hoka helo ai hoki he tahi toka lahinga, o nā vai eho nā ngana te pahika, e ahi ai hoki i te atuku ki ko tongo, he a mua ko, a hiti ko, maoli, ma, iniwe, tūvalu, hai atu, ni e, ka hewe tato ka, no tonu iloto te, te itari ki taimi e, puku tonu mai hoki te, mai hoki te ngana ai, atu valu, a uave i hoki takoto, ma te lato, atu tok tahi, e vena inga hovena te tulanga e, ka haihi me te tupu kapitoa i loto i nga kaukainga o tātou nga heo te malo te pahika veko te aheo hihi ngā huka veko he aheo a vai o nga tula ahono ka amata o te malo pe he aheo kua hakahina tonu ki e te tūtoko tahi e tau mahai lahi lele ke tako tonu hoki te vai hea te ngana anga hoa ma te taimi o tau hanga tupo e tēnā i tū. Nuki tātou la tuku la hove, oi lo tūlanga nai e ki tātou, tātou nai, tapuni ki tātou nā vai hana anga nai nā tarangu te kā. Ka e vei kua, kua kehe te tūlanga tēnā ai hea, kua i hoki ni hoka pōponga, kua ki te ai hoki e tahi, e tahi vai hea, hea ko mai, hoka i kuki e i, te ahui a ia helo monoko ko ai te ia kua ka be te nga tūlanga ai te haka helo ngana vai he te nangale te tahanga ka ko te tāua mo ki tāua e ahui a pek tāua hei lo toi nga haka helo ngana ma he tai mo ki la tēnei kua no he hao ni tu ai te tatoka ngato ka lau ki lunga o nga tāpena penanga mo te vai ahalo te ngato ka lau kua ki te atuho ki a te mahuta o tahitahi mā popo i a hana o toka lau mā tua mā tamana mā nā community takitahi hoki ke ki lai ki nā wala i unum hai eke a ko ako te ngana ko i nā pepehenga peko ni launga peko ni talitanoanga tuku hakinga I ape ni hiva hoki, e hokali e hoki e te vaenga o te anganuku na lakei, na te unga, me talatalai, na hawaiva, na melanga, na me taulima, heo hei tue. Nā taimilau i enei e ki te ai te mana ia o te pilima te mahuta o hana mātua. Klato i eia, hokapuku atu i hanao, nā mea tō tino te ngana toka lau ma nā vāinga e haka mātara ta lai tā tō ngana o toka lau kua nau tā ngā tēnā i ekta aua tā hapele ki tā au toka lau o i haka tino tēnā i tū ka he ko kei oki he ngoa tu mua he taimi ke tā tō he hania i limi moka tahi ma haka lau iloa haka ola ola nā ngana nā hea mālo ki tā tō ma te atu pahika ka hoi e tau tonu ki he vai eha o te la tongana. Ma nā mea vale vale nā communities e hoi angai. Ki lunga e hoka ngaringali ai ma mana ia ai a nā vai eha loa nangane e nā. He vehe ia ia nā i tupā o te tatou a kainga toka lau kinei o klani e matau tohoke e vena hoki te tūlanga o nā tato ka ai ngai hakahelo atu ki he he ai o Aukilani e i Rotorua o Taupo ko Wellington o te motutu ke heki he aute ma kua ki te alele tu hoki te ki la manaki u tātou peleni nau nau ki he me leke maua e o tātou tangato ke lau na whanau o ki tātou. Ka e mahi aki nā mātua. Ma tō loa toka tali tau hianga ke pāhe ki nā taimi e nei. E mana tu hoki, ma ki te atu hoki ia nā tāpani pinanga o tātou ka inga ilunga tāli a vei e kuhia kopi mai ke tātou me hailunga o Aotearoa nei ma ki te hoki he tāua o te tūlanga ke hokaulala i te ngana muna anganuku. A e vei ai ko te vai hea tēnei ele mai ai kua hoka helo hoki he vai e hoka pitoa ma lātou i te ngangana lawa toke lau ma te nganuko ki lawa toke lau iyo kato me tāua e ye he avanoa ke tō hoka mana tuai nā vāinga ye nā ni e kai ki te tūlanga ye hei nā hoka helo ngana mea e heki moha i nei ya autalia ke hoka taitali maali e Mata e jali maali ke uma tātou hua ngai ki nei. Awa rana ka amata lia ki tātou. Awa e mahi kua ke amata la hata hai mea ki no ki lātou. Kai he ni taimi e nei tuhi tuhi le mai ma haka ki noa hea, ko te mea tā ua, mo te toke lau, mo te anuka ia ke ola mo ataya. Te ei hoka mā loho ki a tātua, ka inga ilunga o tālia. Peko hoi hoki lawa kuhia, kauhutahi ki ei, ki nā wano i enei ke ola i tātongana, ola i tātonga nuku. Ka hea ka hili mo ki tā ua, o wa kuhai ni matalo hoki tūlanga tenei, na i e iahi ni tāpiripunanga o nā vai hei tanga nā kahewe ke holongi tātou nā viki nā te tūku tātou tō mai e ka ke tūku tēnā hili mō koe i lu.

0: Ni vanga i nei tau tato ni mata laki e ina hiu inga tato mā malo atia ki te nei pe goe ki lon tu lango i e ia te tato mā malo toke lau. Kai mai hei ki lunga lavau ni hule nei mata laki tato ki te tu langa ka i e palo tanga mo tato mā lo atia ke ni hui la le lomu tato ki e nei ia kua komo mai hoki e te pale mene mana honetanga mahani a ia ke ki la tuhoki a nga pāti pe ko la to ia ia e ake kila mo te palamene i te okai ngota hanga tēnei kui nga pā te pālota te tato atu henua no hea ni atu ke weo kula hiu nga nga lau pepa e hoka tūtū mai nga awala nga honi ngau ki la to e oho atu la to taimi ki loto i nga tauwanga i enei mō nga pāti kehe i te tātou pāla tanga tēnei. Pira lei toke lau, ko lai hoka hui hoki angai ki he ahe atu mai pe he anga waka o ki lato i ei a heki lima ke awa ki lato i mahelo ki lato i te wenga pālote tēnei. Kira lei nga taki pina hini kautu nam ta ku ka tu mai kla to na hiu nga ho kla ko ye ai ina wa nga ta te pul pul nga te awala e ho na ke ke la ko ta un mata ko ki ai te le hita la ho ke na ta vale e ho ni hiu nga te tu te na ki na ba nga ke te ta mo ka nga o te ta tu ma lo te ne e ho ka la wa te tu be na ka ke ki lau ki nai tu iena a wai tā o lele wai tūlanga ke noho tonu ai nā huhuanga ki la lei ai hoki nā e vai vanga hia pae mai heo ki la te haka hoi hoki tu lau mahani he ki tātou ni e nā hiu inga o nā tu la hono e taki e ki tātou kai ke wena hoki la bena tāku oi lunga tawe lau nā hiu inga ke kila ki tātou ki ni awala ki toi mawa in tupila hima toke la ua waku o tutuli mai lo tōtea o te parties ki te Nauru Agreement kua hakahea ia i te tai luhulu tupu miliona ki la tōna maua o hilo te ranga tupe toke la umai nā me tōti no a ia hai atu e mai tātou ke kila kata hikina tui e na matala hoki e kai kai loa waku o lahi hoki o na hai tala ki tātou ki e ki te tāua ko o te tau muli muli ki te tu la hono umai loto te maalo ati ake te nuku ati ake ilunga nā kauhai ngā luenga kai ke pēnai hoki i loto i nā e kā lehia i loto nā lotu te hami o tonu lava te taki lei a mō ki tātou e hoi hui hui ai ati ake hui hui ai ki tātou ia ki tātou lava tangata o te maalo toka la mo te na ka ho mata le me le ka he ko te ta mi no me lo ma te hoi we nga hoi ti ho nga ma ni ala me ni we nga he le le e ho le nga mai e ta to na ni te ni tun lo wa lo tu ka he ta o ma nga ma ka nga na me vi viki mai e tu pa ya ya tu ni ka ta nga te na ta lo mo no ta ku ta to hoa we ki ta to na tu la ho na hoa we ki ta to wa he me le o le tātou ai nā mea ki no o le tātou ai ta tau mahali tātou la hono mo tai taimi mo ni tahi tino tupulanga hai mai ko kai hako ai ki lātou kai tātou me le mai ki mata taku i te atua mata taku i he tino e ilunga ake e anganga malu e anganga lelei ahami o tonu he hoka pito, he hoka wowo, he hoka kāinga hoki. Ko lo ni kupu i e nei, e mai e e loto nā tali tonu ngā nā tino hai toho i lunga toke lau, mai lunga o ni hui la matila langatoa. Kai koe ka longi nā tali tonu, ki nā hoka tau tōnga e hoai mō ki lātou hoka hui loto, te pale mene o ni hui la, ma pale mene o toke lau mahoia mahoia. Mai lunga hoki nā honotanga, mō lunga, pe maura loke, Ako te tua tū mo i mea uma. Ni ere mai ai. E he mana tuka pitoa. E he hoka ua, he hoka inga hea. Ka ke mo te atai vena alwa te holi ngao na tohi mana alwa ngai hoai. tātou toka kangala, ni e pūlea te i te amia tonu, pūlea i te haimelelei, pūlea mamataku i tūlahonu, pūlea mamataku i te atua. Oia te lawa, hawe kangata iogina, tātou matataku kohi tino i eki te tau mea hoa, iwe koi haimuni muni hoa te tau, heki tea, kai eki tea, koton le maiwa koton matua, koton... Ni tino matua, ni toi aina lo matua, ni tino hai tohi hi mawalunga. Pala isu tene mua koe. Hove ka muta tua iau ka e. Hote itali mai hove ka hutai koto muna matua ki a tau lima luti. Mai se tula eo no ke tau lau tokai kunga. Manu ye koe. E tamu hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka he launga e hili te lelei. Ka hai tau kilanga koe heoli egi matau na tula hono. Pe ka hai hoki kua hui atuku alo ke mai heo hai tionga. Te aloha ni mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ona o tahi, manu kao iau kilani. E ke mai hoki o ilong heako te Broadcasting Standards Authority, te o valu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga e te tau kei tuku i hoa i tau hoa i tionga
1: ahoki. Tau ki lai kei lua nā unga o te tahautupe. Ko te tahautupe ki a tato hanau e he manino. E lunga o a lato te lahoni, e loto o te lato lalulangi, e hea hoki ki a te ki lato i hio he konga, i hio he taimi, mai a hoa i nā ki lato. He a unga e o te tahautupe te ngongomo he luhul tāla. He peko koe kua he pihia. Vei e o tino hopotu, ko he hui tāhau nā tāhau ngā pē, hoi tahi tahi mnā wō. E ho linga hoki ko te tautala heo ki te tāhau tupe, pē ko te pēti, nā lo tāhau ngā vaia. Ko nā hoka i longa umma i e nei, pē he vāenga e tā ua ka mataala ki ei. I loa, o i mātau nā hoka i longa i e nei, pē vē he hoki, o i hui heo heo ani. A ua, ko te i loa o nā hoka i longa ko tona winga, e i loa ai he taimi ke tala noa ai. Hano ki te safergambling.org.nz/youth.
2: PMN Tokelau.
0: Te kāringa tau te nei mō ki la tau e hui mau ni heo heo heo ninga. Heo he mea tau ki te tauhinga o te kāinga, ki nā te kenga hoka tangata, mahe ki langa mō koe, e tulo aini hini o te atiake. Hongo e moe e mau ni heo heo ninga mai i ataki la tau ku tō huia, as community navigators i loto o nga hokalaputonga toke lau i konga parvali. Kai mai he ai mo klato i eia noho i pori rua. He avano te nga ke haitala i koulua ma Tito Junior Kisona, te community navigator te nga e ngā lue mai i loto o Mata Wala. E mo wai koe i te telehoni o lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. O lua tahi, lua hitu lua, Valu lua, tolu valu. Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, mō koe, ka hai hui mana komia he heo heo heo ani. Ki heo he mea tau atia kenga, hakat ka ainga mō koe, mahi nā tamaiti e ia kua omana aonga, kua kilape ni a tā lato ka hoi. He hitepu mua mua, ke kamatali ai heo atia kenga mō koe, he kohi, mana awa noa e mai koka tupe ai he ngā luenga pe Niani Koleni Mohohia Maua ke unu maua he ngā luenga he hoale ngā wala e mai ke kui ai pe he ngā luenga hoki lava ni heo heo ninga ke tu hia e te CV o koe pe kun haka mauni anga hoki nā mea e mana komia ko te ngā luenga tēnei ma ke lato i e yoku tohia ko nā heo heo ni e nā e mohoai ke talanoko i kiai ma hakahino atu he awala e hili atu ke kui ai koe ma e ono he leka mali e tuai koe ke tau nuku te homoe moe o koe ni alo ni ate kenga e mata koe kiai ko moko tātou i kinei au kilani te matu te nā ki a Alice Suveina Kama e mautu i loto te Auckland Tokelau Society e mhai koe kohai tala ki ei ka e mō koe te nā i lalo i porirua ko te tamana tenei ki a Tito Junior Kisona
1: ko te community navigator te nā I te numela o lua tahi, lua huitu lua, valu lua tolu valu. Te email I aia ko tito e matawala.org.nz ko te awale te nā e mahae ke hewa koe ki te tamana tēnei ki a tito. Koe nā pūli e au ngā lele te awano tēnei he toke lau e talanoa haitala I taunga nā te maalama lama huki tēnā e poto ma ata mai ke nā hoka hui tāu li tau tangata toke lau ke ono mai e ke hehehea ni atili atu mā kua lahi hoki tona iloa I nā nonhonga hoka niuhila I nā nonhonga hoka ohia te maalo ki te ohia e haing ohia ma mahoi ke ono maua wawea tuai hehehea ni mō koe. He ahe haka hui tā uli lahi, he ahe haka hui tā uli tā ingole, he luki tau tēnā e ono mahoai, ke ngā lua kutai kō lua ma te tamante neke atito, ke ono mau atuai, he tala haka mali e loto, ki hea umalanga, pe hea tia kenga, kua kikila koe ki. E koe lana apuli, haka taki te tamante neke atito, Gina Kisona, te community navigator, I te numela o lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. Peko te email ia ia, tito e matawala.org.nz, ke ono mawai heo heo heo ane. Ke ke veho ki te wano tēnei, ke kua tua heo kahitai mo tato mo hutanga I te ahi ahi tēnei. Mea minu hoki la, kua tuka tuki he hotahinga ma koutou, na matua ki ato li he maluti, ke haka au au te koutou mo hutanga, Mae titulae ono ke taulau titulae falu te afiaho I tēnei. Ie toke lau, me manu tātou te heiloki te wai hau Ove te hokatahi mai oko, ikon lawa te tātou alaleo tēnei, mai heki lunga tātou pime toke lau. Programme tēnā mōko I mā. Kamo te afiaho I tēnei, ke manu ilawana hatalanga o te wai ahoka uluhalea tukiei.

wala kau haka hea angia, ne? E koto i loa te shape, but the holding a hoki o nga hoangu i e nga, e, ko nga e hoka tau i te hoa lako lo tene, o hae hulu, hae hulu, hae te la tau wota tene i na kau mai, na maua la e, e, e leo leo te vaenga tene, io i kinei la vai niu hila, ne? Kua tapunia la te nga koloa i e nei, ko hoka hea o i te kau mai, oa ko, ko nga koloa i e nei, e, e mahua ai te lahi o i hokao ngā hoki la waka mana tua ko nā hangu i e nei e mimiti ia he koilo awa na kuko, kukoilo ma ko ki tea e he koilo ki taku talano atu ki nā mātua mana tamana pe mālama la mahoki la tau ki e kau tupulanga iyo ma ki la tau hoki e ia na kua he tango hoki e ia ma ki la tau hoki ku ki la tau ki tea hoki ni tino e hokao ngā te vai ngā koloa tēnei ki o nga hoangu e ke he hoki lawa tō lātou tino mai you know they have funny shapes kai e e mimiti ai la na na hoa la ka hoka he angia i te tūlanga la hoki la tēnā o nga ko te vaenga tēnei e hoko tanga hoki lawa ma te hoa mai ni e he hoana kei nga maha o hao ka ko nga miti miti nga ye nei nga hoangu ye nei kua a haina hoki mo kua ye ye hoki ma ko a tili hoka lahi ai te te tutupu ma te heolo o te hoa mai te nei te hulu ni o te tai nai nai he hoano ke hoki na maha ho na ona hale ko na haka tau koloa na tau tala lava ki latou ko na hangu lava ia na he kua leva te hoka tau ki latou na vaenga ie nei ka na he ki latou i loa he aho ainanga ni ia ko ta ohi la ka ko te o te aho ainanga la ma te mea e hoa vale vale tulou e vai vai ia i maha vale vale hoki te hoka mtalanga te hoka tau koloa te nei o ai he ngata na e hoka tau ki na na koloi e nei ki na tino matutua ka e hoka heolo te holo ki na tamaiti ko tena hoki la te tahi mahuanga ku tapuni vea i kua maua e leo leo ki tulanga te nei kua leva te hoka tau na koloi e nei ka kua leva hoki te hoka tau e tamaiti ko te mea la te hoka koloa te nei ku hoka malohia e hoki ma hoka lahi kalau ai tele hoki lava te hoka o nganga e hoa nao ma atili ai hoki lava oi involve na hoa nao ki tatou i loto i na hua la kau hoka heangi e te hoka o nganga ni e kote mahoa nko koula e talano atu ki na vaenga ve nei ki na koloa lava i e nei e mautino hoki lava e vei o kule mai kua lahi ai o na tutupu mai te hulu ko te mahoa ngai o taku talano atu e paho ki lawa ki nga vaenga koloa i e nei mani e tahi mea ko heki tatou ko heki i mauang ia ni pako ni alawa ni e tahi vaenga hoki o te hoi huanga e ono haka tutupu mai e maha kawhiwhi e maha ka atili ai te hulu pako he tau wale e tau mahai lawa ki mātou ke hoka longo, ke hoka tau longolongo atu ma hoka ilo atu ki te kolo malu tatou ka inga toke lau ke mai e ke hoka i titi te tato tangohia. Nā tu pulanga lava, ni maki lātou lava i ia e tau heo heo atu ki te vaenga lava tēnei. Ke tau mai ke hoka i titi te tangohia o koe ki nā vaenga i e nei wa ku kāmata i puna mai ai ni tawa, nā tawa le. Ni? Ia ke ke mana tu hoki, you know, ko tau mea e mimiti, ko te hoa la kau hoka heangia o hoa la kau kokona a koe mimiti e aho aina lele ai tō tino ni ke mato maha o hoa ka mai he lava i te ka hai e hoka o ngā e koe te vaenga tēnei na hoa la kau hoka heangia e ko koe kua aloha lava koe ki te koe ni ko koe kua he aloha ki tau hoa nau koe kua hea loho ki tau awangana tau tō koe ki te tua ki ei ko koe kua hea loho ki o mātua te ele mai koe ke awa ki o mātua mā loho ki o mātua e hewe i e la ni ia e hai lava ka ko te mea moni lava ko te the worst thing the worst part about it is that ko te e i te I mean ko te anganga

0: Iko te malu tato ka ingrila he entama kiki announcements lava mo ki tato e tuko tuho ko mole mole te tato ka inga hoka oho ko ho mole mole i te vaiha tēnei i te hatona i tēnei katu mai nei i te lua i te awauli i te tato East Tamaki Hall ni e hoa iei kina na na akonga hiva ko lua mo te tato vaiha heo ngana toke lau ia ka heo veko a tahu manuku nonu ia talitonu lava te maha hoa kua umu hoki lava te longa atu ko lua na takitaki ko lua mana konga hoki mana taimi e hoa iei kai mo ko lua ka oho ko mole mole ko na puli i te hatona i te kahe au ko te lua i te awauli i East Tamaki e hoa i lako toko ngahi va ka kowa i te lotu ni ke talo mo koutou ni hai kila lea waho ki te hapati ha kai taito ha koulua ni
1: PMN Tokelau.

0: to o sport o tutunga i tala o talonga i le nefo i a fiafi ua te la i titi ala afali tu la iva lo minu te te ala afali iva ili ni vaenga ole aso sapati sapati manuia matu te toi tu lima mfa talo fatu i le faafunga ta puai o le tatu utunu ya wafo i maftanga i le nefiafi a o le nefiafi aso lusu marfitu o se tema luafi lua se funma leono matu matu te faa ilo inai i unga peo na inisi o talonga sa alo antu iai alo matama fanau o le tatu utunu i le fai unga fo i o le nefa yaso
1: Just me by myself, I will.
0: Yeah, Manatola Nalae. Tau mafa lau panun. Ya lau ipukoko. Fako ko a mayele viafila sa. Ya wamai, I fought your maftanga ainga. Oh, for fanga fatli kalisia. My lovely tie house. Yo, my yale ne viafi. Ya, fi maya mtala may out. Matu tata longo e failo. Y unga tala o talonga. Ile ne fought you by yaso. Lamato amatame atu ya italonga pe ona ye ile tamul sanga ale samo football domestic league luafe lua se fun leono ito tonu lava si tatu tuno ile tamul sanga soka lo fa nga solo awu kala putaitasi premier men's ile aso fuwa le sa fa mai el talonga ale Moula Football Club male lupe ole soanga ya manu malo ele lupe tamaito ele lupe mai mangyangi se fulmal tolu ele tasi ale Moula ile talonga le va o loto pa ya mese fo i vai puna manu malo vai puna fitu ai ile le ai o loto pa under 19 ali vai tele uta sa ta alo male Kiwi Football Club manu malo e Kiwi Football Club ile lua ile tasi ya vai tele uta ile si talonga sa fanga solo ale under 19 19 Novalea, Sata Aloifa Toia United Football Club, Yamese Fortily added as Football Club, Setemio Nova Iloleo, Numafio Anga, Missy Tumalo, Aye Awea Deva Aye to Essel Fangwaino, Lato Aw. Manu Malo Aifa Toia, Ilifa, Ilileai, Ali added as Football Club. Nisi wa inga peo no wha ilo Ya morsi fir tatu o tunu u A nginga fo i lunga o penga te wha ilangi Pepo wha matalanga tu sao ina mai Tatu sa mo observer Le wha fia fia ina ai o le fionga le peristeini Ai meise le komiti wha foe o le tatu Au soka al FIFA i to tono si o tatu o tunu I le filifili ai se tasi o lau fali O le sunga ya malai tala sala noa Le o filifili ya e awai atu I le tamul sanga le FIFA Under 17 World Cup. Luafe luase fulma leono. Ya wafo ili foifoina unisi utalonga. Ya pi onayita penanga ole ipo le lalolangi. Ile, ya, ole ya ua failo manino. Ya le filifilia yusitasi neyo tamali o dadu utunu. Ya le sunga ya malaya tala salanoa. Ya wafafifia inaifo ila le dadu utunu. Ya mooni avano. Ya wafo i le tamulisanga ipo le lalolangi. Mo ila ato ila loifo so fitu tausanga. O nisio ingo taalonga pei ona yai, ili nifu iwa yaso, sorry, tau ona ufaa ilo, mafaa manatu, toe lua se fulfa aso, o leipo la langi lea pei ona utaua. Morsitfir tatu o tunu u, ta penanga pei ona yai le awa tama itai. Ya al tatu o tunu u, longo longo ae foi, ya i le nata usanga, ya le to tele, ya le fin finau foi ya nai tama itai. Alo tamai tai, lalo ifor sulfa, sulfitu tausanga. Mantua ole tausanga lentene, sa siampinia ile qualifier le Oceania Cup, ilalo le tausanga under 16. Au lea la ua, ono le nei tausanga, ya wa entano ilo ama le aula lea, ya nga ia tu, etau ave le tangavayo Samoa, ile ipo le lalo langi, ile, le ipo le lalo langi, luafe luasifumale ono. Under 17 Women's World Cup in Morocco. Ya le ala to Luis Fulfaso ya ona tini taunu ulo le ol fa moy moy ya awa ya le tamu fa nga alu tamai ta yon tatu tru one ngalo ya toy tu tu lima ta ina tatu por kalame ya i niaso i luma ma tu fa ilo fo ile le lisio tatu au mai la vale sunga fa ya onga se yo olava ya ya no matam fa nau ya wa filfilia e tau avina le tanga vaya Samoa le under 17 Morocco Football World Cup 2026. pe yo no matu faali a faali ele finangalo tatu tunu le fo i wa mauti noa ye lo tatu wa va noa le tifo i moana nipo sa moa le wa saufanga nei ya pe ona malanga tuai nukolofa da malo of donga kingdom of donga le sa fato ai ai le tamul sangal qualifier ya wal sa ilingo so tatu wa noa mo le ipo le lalolangi lo afi lo sfo fitu ya le la wa tamau lo tatu and four ya wa fo i le tamul sanga neti polo de mai dai mo le ipo le lalolangi i le tau sanga fo ya vi ele tua mai sa pati pati ave sa fa malo ave fo sa tus tus sa tus tus singa vo ileng i lungole abio fo linga po lunga fo yo pinga te fa ilangi fa ali ai lo wanganga fa afitai ile tali mai ya ali tali mai o le finaua te mai ta i Samoa ya le tifa i moana netball team ya wa fo ilau tapo inga ya la wa qualify nei ya ni tatu au neti polo ya wa ma masalo foi se taimi o iluma fa ilo leo ta penanga lautele a wale anga iatu salo leo fatu a o faisi na umi ele i to e safa ngasta to au ile World Cup ai fa aftai ya leo wa tali mai ya ni fo i tamai tai tamai tai o alo tamai tai ole atunu leo wa si a au mai ya wa fo ile fa foina ole ta longa pe one ile ni tipolo Lona dolu o talo talunga o to to atu a wale fa funga ta po el tatu tunu tatu anga i hatu ili tamu sanga NBC I to tonu lava au te rone tamu sanga fa itu malo ya au i to tonu o ni sila ili tamu sanga le wa yai mai la so lus fumale fa o setemba e anga i mai la so lus fumale fitu o le wa tatu yei ne ili vai ya solona iva tanu na foe foe ili tamu sanga ale NBC o yungala neyo talonga pe ona amata mai la so tofia ma vai tunei o le talonga Tasman Mako ma Bay of Plenty ma no malo Tasman Mako fas fun male lima ile lua se fun male ono a Bay of Plenty ile talonga le so forele ma vai tunei sa ta aloi au kilani tamaki makoto ma manwa tu manu malo ai manwa tu ile tatu ma life ava malo au kilani to lu se fun male fa ia ai na malolo ai le au au kilani ile talonga le so na nafi sa ta aloi Northland ma counties manukau poske isiala poske isiala va ile talonga le ole talonga ole talita Sa fina fina wai le ta longa le vao Northland, ma counties Manukau, Northland up north, I nei Aukilani, ma counties Manukau, South Auckland, South Aukilani. I le ta longa lea, sa mai ta winai le fina wa le ta longa, mai la matanga. Ua tausanga foi ia ile tala faa solo pito counties Manukau, ua loa tausanga e le itoe umia le tanta. Lela sa lu in le counties le talonga lea ia le talita masalo le temi muli muli sa iai ni talita ia counties atu to manatu ia le sa iai nisio alo fo yor tatu tunu pein sa ta alo ai le sunga ia bandi aki midfielder ia le wa tatu mata matai ile autele a ayelani temi tonu ale na sa iai le talita ia counties manukau ia faila se wa ile levano o faisina umi ia mese fo ile sunga ia Ray Lilo o le second 5-8 le fuisa ta alo ya Manu Samoa au Manu Samoa nisio alo mtamfa nau Ace Tuala le sa first fullback ile au lea Countess Manukau na fuitu sanga ae o lea fatu a toi mafai lea ona au sia ile Countess Manukau lua suma lua Manu Maloi ile se fulu maliva a Northland ile asuana nafi maila sa popo afayo oyo se au gilani ya ae especially South Aukilani. Ya, awe sa ufa malo ili tatu awole counties manukau. Ya, ila na tamufenga pio na ila so nafi. Ya, masalola ula ele ifoi a inga le au tele. Ya, ile fafifi ina foi. Ile tulanga pio na yai. Ya, le talunga na tani tala so nafi. Se e mai a Canterbury ma Southland Stags man malo Canterbury. Tolus fumale fa ile luas fumale tasi a Southland Stags. Ile talonga North Harbour ma Otago manu maloa e North Harbour tolu sifuma le lua ile lua se fuma ntasi ya Otago ita longa na fatino ile so le afefe na le la sa ta aloi Wellington ma Waikato manu maloa e Waikato tolu se fuma le fana ai ile se fulu a Wellingtoni. Ile talonga Hawke's Bay ma Taranaki Bulls le sa fai uina ile tamu sanga lo naiva le vai solo naiva le nei talu ono fanga solo le tato NBC. Manu ma lo ai Taranaki Bulls lima se fulu ile se fulu malfa Hawke's Bay. Ya, o tatu talonga na. I unga nao tatu talunga peo na iei ilfa iunga ole nei vayaso. Ule tatu valu pito ilunga lana nei na umae a ilu vayaso lo naiva. Numero tasi, North Harbour. Numero lua, Canterbury. Numero tolu, Northland. Numero fa, Hawke's Bay. Numero lima, Otago. Numero ono, Waikato. Fitu atu iei Taranaki Bulls. Valu atu loa iei iei Tasman Mako. Ya o iunga nga pe ona yai tatu talonga si fear tatu tunu pe ona yai le NBC tamu sanga fa itu ma loi to tonu o au kila ni nei ya tatu se mai le tamu sanga au kila ni sa mo pe ona tawalunga i le astona i fo i le aswana nafi ya le sa fa tino ai le round 6 le ono le nei o vai aso talu na fa nga solo o talonga ia o tau li maina ia i unga pe ona ia i fo i le fa i unga le nei vai aso o talonga sa fa tino le il malai numero tasi malai numero lua malai numero tasi sa ta aluai malisi ta alu malisi male nations Manu maloai nations tolu se fulu ana ai ile lua se fulu malefitu a malisi ile talonga salani pine ula maletongo manu maloai ya le au le pine ya salani di ma se fulu ile se fulu malelua a letongo o atatu ai fatulangana i o atatu au ya pe ona yei pulu e lua ina ua tawalunga ai ia le vaiasolo nono. Points table, round 6. Pool A, Mangiangi, Vaimoso, Lepea, Leurmoenga, Sali Moa, Vaiala. Taimi nei o ai, Mangiangi ma Vaimoso, Tamalemau, Tutusa ai, Taisifulmalefa. Ile awa Lepea, ua Sifulmalefa na ai, Lona Tolu, Leurmoenga, Sifulua ai, Le Longa Fa. Sali Moa, Sifutasi ai, Le Lona Lima. Iama Lona Ono, Vaiala, e Valona ai. Ile Pool B, o Salani o loo lead ili pululea Salani lua sifumale lima na ai numero mua mua United Brothers se e tuali tulanga lua lua sifumale lua na ai Nations lua sifumatasi na ai tulanga tolu Malisi se fulmale faa na ai ili tulanga faa Letongo se fulu ai tulanga lima Nofualii lima ai tulanga ono ya maa pia ili tulanga fitu o iungana pei ona iai ya ili navo iwayaso ya ile fata tonga mai fo yo yunga ta longa pain de fenga yai au no au kalapu au fa la put putonga ile tatu tamul sanga ale au kinan ni samoa ya pe ona fo fo ina iva yaso tai tasi ile au de park i mangele ona ya flam lam vai u nisio talonga ya pe fo yo nei fai ngol nei vai aso mol silfia le wa longo longo ha fo i tala i lungo pinga te fai langi ile tau ma fainga ala manusina 15 pe ona tau lunga ina ile na talonga male au a Hong Kong o ai ol talonga manu malo manusina ya le tatu au te mai dai tolu se fulu male fa ile se fulu male fitu a Hong Kong ya malo malo le ta alo ina to fa fine ya pe fo yo na tawina le tawa ile ta longa ma Hong Kong ole ta to aule sa ta alo ma Hong Kong fa yesing malos e tol bulo malo ya ina to fa fine le fin finau o ta to prop numero tasi o te mai ta ya Malatina mai Vanga Brown hooker number 2 Takisha Filipina ole prop numero tolu Tanita Fawangali Kavita Loka numero 5, te maitai a Olalini, ta Foulua. Loka numero 5, te maitai a Esther Savelilo, a Savelio. O le Lucy numero 1, o Fai au i Matangi. O le tatu ka peteni, Flanka numero 7, o le tamaitai ya Michelle Curry. O le tatu numero 8, o le tamaitai ya Linda Fiafia. Le tatu halfback, o le tamaitai ya Anna Afuie. First 5A, o te maitai a Melina Salali. O le tato Wingis Fumantasi, te maitai a Davina Lasini. Ma le tato Second 5A, o le te maitai a Faasua Makisi. Midfield Center, o le te maitai a Drena Faleniko. O le tato Wingis Fumalifa, o le te maitai a Lutia Cole Aumua. Ia ma le tato Fullback, o le te maitai a Teitana Pati a Jong. O le tato au fale leo sai iai, ia, o le tamita ia, ia feta na nai, Nicolao, o Matiwe, o Silila Fepuleai, Fana na Ferretti, le ia taua, ia feta Suesi, o le tamita ia Boysen au Matangi. E o le tato au lena, lea sa tawina le taua, manu malo, le talona, la tu talonga ana le la, todos from the far man maloi ile se fulu malefitu a Hong Kong ya no ufai u atu lole ile unga o ta longa la kapiliki ile nei fo i vayaso pe ona e silofia sa e mai mo sa e mata mata o te lo mo o mautinoa e te le i alu ese malau TV le nei fiafi ina ua tawa lunga mai ai i ai unga o tatu taalonga NRL i le nei fo i vai yaso. Mone Silvia, o le so, ese mai taalonga sa fatino le Paulus Faraile. Paulus Faraile le sa taalo ai i a le tatu Sydney Roosters i a mesi ai le au malosi a le Dolphins. Le unga o taalonga manu malosi Sydney Roosters tolus fulma le ono i le loa se fulu a le Dolphins. Dolphins, au mua, taimi mua mua, ia, ua saufa ngā tuai lunga isu, ngā sempini mawa lunga. Toi toi hao ni anga, ona tau leo le whakma moe, au le tasi neyo au fau, i te tatu tamla sanga le ina veao. I le as for reili la, le sa tau lunga ina e ta lunga, mawa e ale manosi le au nea Roosters. Roosters vosua, ua veri, mo le grand finale. Ai ole a fiafile nei, nei, saro nei minute o mawai atu nei. Le sa wha mai ai le sailinga ia o se au e sa watu e wha a winga le ma losi le Roosters la o wha tali mai mole vasifo. Sa ta alo ai la le Penrith Panthers ia ma le Newcastle Knights. O le Newcastle Knights ia o e yeine wha a ilonga vo ile empi e wha a ilo e nisi o tamata alo ilonga ia ma le au wha soa fo ili ta longa as a underdog team to shia. E le I ilonga lava alo na amataina mai le amatanga o le tamutanga ai ua wha te ia ia le tau tele o au sao mai a tonu le top 8 a ngai mai so ngā sempini sa ilinga o le top 4 ia le lava na nai ua na malolo ai mali tato wau ye silva son te nei se fulu ai le se fulu male lua nena man manu Newcastle Knight sa fanga mai lo dalunga le fefile nei o le awal Penrith Panthers se fai ya se dala o se tasi neo au malosi tu matia I le tamurisanga ai ua fa atu salia foi o le tasi neo au ilonga I le lalolangi laka piliki e ui ele se ta ele o se au fa vau malo ai ua tu matila ya lana tamu fainga maintain my al Panthers numero tasi ia ile mai ale mtanga tau sanga tau pa uteisi nisi o vayaso a lea wo o mai leso o ia lava numero tasi ia alfa tula ngana o au o le nefo I tau sanga ma tamu sanga ale ena rao peter yane ina ufa manu alia lo le sunga ya Nathan Cleary o te vava I hatu I tangata uma o le lalulangi o le au fiefie le laka piliki o ka ule mafayu na manava ona ia ona ua wha manu alia le sunga ya Nathan Cleary. Nathan Cleary can go down as one of the greatest that ever played a game. O te loa, ele eise si ele ioe, ia ise tasi nei o tamali I foi au se ta alia I lana wha tau tengo talonga. Ua ilonga ia mai ala mtango tau sanga yo o mai leso. Na wha manu alia lo sunga ya Nathan Cleary pa u loa ma le momentum mo le au nea le Panthers. Tasi nei o wha moe moenga, superstar. Fa moe moe nga le au le nei a le Panthers le sunga Nathan Cleary. Se, fa, se manua pitu silio na tunga ia e ono fa mutali ai ia lana talonga ile fifi le nei ia mese foi ia o le ele o te maul World Cup olono winga o le sao foi la ma le sunga Nathan Cleary mo le au Australia a wale ipo la langi masina fau o la atapena tu yei. I unga dalonga manu ma Newcastle Knights manu ma lole Newcastle Lewis fulma le lua ile se fulma le fa ale Penrith Panthers olo no winga so nga se mbino alvaya so fau a so fa o kitopo aluafi lua se fulma le fa a Core Stadium Grand Final 2026 NRL male NRL Dub Grand Finale olo so nga se mbino tama itai ole a a mata le fale a fefio le sale a pe a matu ei so I fuma leola o le ata aloa I le Roosters ma le Broncos ai o le talunga li I pei ona tawa lunga I le fefi o le ata aloa I le afali tu la fitu I le sal vais fo pe a matu ei lo malosi o le ata aloa I le Sydney Roosters a wale I ma le Newcastle Knight the underdog of the tournament lo afe lo se fuma leono Yunga nao tatu talonga, peo na ina lakpiliki neva yaso, tau manufa moe moenga, manuia lau tapo inga, aore kaimiar ngei peki lo ala. Tu ato, ye ilo malosi, ya ilau peti le nala afail vaya sa fau, awa ngei ngau maisisi, yoe, ole ata alo, ya le Sydney Roosters, male Panthers, sorry, male Newcastle Knight, stasio alo Samoa, salo, ya, le foi wasi la fia ya le tulanga foi pe ona yai ya nisio alo I longa Samoa o lo I to tonu le aule nei ya le night ya pe ona yai le sunga ya Francis Manu Leleua le foi ona o tou va va ai I le tulanga sa ya mata utia ya le fati no ina fia si alo Samoa le talonga ya I le safanga mai foi I tamu sanga in around unga nanta tu talonga ya tau lunga atu e foi ma se tau tua le nei viafi tua nima minute na tale li tula se fulu tau ina ia manuia fo fuanga malava singa o totoyo le nei po a lofa tele atu vatu tui fuma leola ya wafo I le aso tofi a momua tatu tu e fta pa e luna lunga o ngalu ngalu pe angole ea manuia tele malo longa le nei viafi fa ma ngalo so matu vai vai totol manino pia min Samoa

vi ia lava oe ai te mā wha mā ngalo. Ia i o mātou se mō mātou wha te mā. Ia ngā sāla i mātou. Te mā i sau sau wina i lo tōtu tāua. E ma mā mā ngalo ai. Ona o lo swafa Jesu. Amen e ma amen. Whaftai tele lava ile. Tali ina o tūnu tō mōta malawa. Muli atu whaftai tele lava ilo sunga se yuli. Tālo ia. Manu ia pia ngā lue ngā pio nau tau fia ngā iai. Sae mal fina ngā loa leo lofa o lea tua. Ia toi fia ilo ai fō ili nāwa ia sā. Ai mōle nei taimi. Ia soifua ia ma ia manu ia.

0: Island News Association. Ko ene tō fōke a whatongia ko eni mea kalafi moala me i tonga. Lo tonga ae whataha whā mui mui ko ia ae pinana e whai i sau sau he otomoto wanua levu ko ia e fisi. Na e pehe ko e whaha ko ia mei he pina e na whataha pe ae taki fo ou ia ki he tawa ta aina ae media pe mo e whengawe aki ko ia e ngai whanua o e Pasifiki. Na e tōha a hio hio o ne mau mau ilahi ai. Angai feituo i e tawhaaki koia ko te kāpiti i Nusilani. O kumahino mai eni e mālohi au pito ai matangi pia nānehanga o whahi e ngahi matapāsi o at pia lawe aihani i hia e puhi koia e havili. O kutuku mai e tala matangi e hawha tokanga e hokohoko atu ai pia alo tā makia koe ni e ahoni mo pongpong. Na e toe foki ai waka koia o kune tauhi ai waka koia o Wellington pia mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahi ni hiria ai ngā aue mo whakarerei na whahoko ki ai i Singapore. Na pe e kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue na e pau ke whakahoko ki he waka, pea o kumahu inga ke tauhi a honoto o ngā malu ko ia ke kakai o kwhefolau holo a ki ai. Ko foki eni ai waka ia o ua, pea o kunalele i he waha ako ia o e Cook Street. O kwhatokanga ai kautaha ke te kina utolu koe o kwhefolau a ki tau te fito i he waka ia tu ko ia ke he taimi mafana, ke puka ke i taimi koe uhi koe moumoua koia o kuhanga me mua. Na e tuku mai e he kautaha koia Inter Island a Haripooti. Whekawa kieni pe moe mea e ono. Na ne wesia a whefola waki koia ai waka. Ulua ki na e kaipe ke mui mui a Kiwi Rail ia ki e ngahi falei. Ki he malu i koe ai waka. Pea pehe foki moe malu a kaupasese. O te ki na ai ai waka ia o me mei hake i a taha ngahi matatahi makamaka koia o e motsaute. Na i waka ai toko walu ni au tupu. I kaiko ia pe, ka nā nau tūtū ni foki ke waka ikotoa ai ngahi waka ngā aue ai kautaha. O ku ke whai ai pea e tau wawalo ki he whiria koe i nove ma. Kui ai e ni hia ku nau pehe kufao fiofi hake ai reipa ki he whiri mo e loto o i kakai. Ka e taimu te tau pe, tai taha folahi mai a ene ngahi ka veinga campaign. Pe mahinu foki e futaimi whaingata a whapa anga ia koe ni. Ka e taimu te tau o gulahi pe mo ngahi pōre ia o e nofo. Pe mo ngahi whainga maari ki ngahi whai whua politikare koe ni ke nau tala noa, ki ngahi policy pe koe ngahi lao te nau hanga o fotu tu umai ma ai kakai ok mahino me pe foki, ai tupu ia ai kakai pasiki he fonuani pe whata tau ki whua matala whua mui mui taha, ok tupu a ke a pe seti e taha ono hiri ai ta whaa whaa mui mui pea oku ilonga ai tupu ia koe ni he ngai whitu he motsau te hange ko o tak. I he taimi whaingata a whapaanga o tau whanonga ia. Uge e amanaki ko tō mai ia ki he kautaha ko e Health New Zealand. O nau mao whainga maari ia i ke nau whakanga awei a toko whaange au tupu ko e lahi taha ko kau nesi. Nā pehe e he a nesi mā olunga me kautahani ko Nadine Gray. Ko e whainga maari ia koe ni. Ko e whainga maari e koe ni, ke nga unga mai ai ha kaunga au he tawhaaki ko ia o e emergency mo e whawawe wawe. Pe ia e foki mo e whainga maari e, ke ngai whetu koe o kulahi mea i a ui mo e whie mao ko ia a e kaumaha ki. O ga e foki pe mo e hohaa ke tawhaaki ko ia o e mo uilerei, ko uhi ko e hōroa ko ia e to unga huhu malui a e longa e whanau o e ngai family pasifiki i e fonuan. Na e pehe i a whamatala me e tawhaaki whatotolo a e mo uilerei, o ulahi a e more a e whala la ia, pe na e whakatupu ai, ai tae whewhalala aki e ngahi whamiri, pe mo sistemi ko ia ai mo uilerei o ngau tuwhaki ai huhu malu i. Kai ke heo kia ia amanaki, ko e whaunga ngā au e whu ai ni kua whuatu u, e lawa ken hanga o mai ai ha whakamerino, pe pe whoki mo ha loto ma o mei he mātua ke nau whalala ke sistemi ko ia ai mo uilerei. Pe o amanaki whoki, tene whakafoki ai e tu unga malu i mo mo uilerei ko ia ai longa i whanau ki he peseti e hiva nima aia na ia i koe i he kuhiri. Ma tanga pe o ngong kua koko mai maktau tole a koni fatang pe ke mo mau haa o lirei ko au flipa motulalo tu au fat.
1: You're tuned in to 531.